terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.